Dian Panumadiane lanang lantas pinuna sepang presiden yen apekik bagus mawi bawo yen panunase.